0: biko ihe ma afọ bọtụ.
1: Anti, ị ka na-adị ụdị kalọrile a n'ugbu a? Ife ị na-amara ebe eme ya. Mụnwa, ana m azụ pawa oyi mgbachi ka aka olu yi. O nwere pawa oyi na emepụtara ọhụrụ dị na sachet. Nke a bụ times 2 nke dịbu mbụ. A na-ele ya 3300.
2: Pawa oyi ofu ụlọ anọ a 90 ml ubiri ego. 3300 ị ga-azụlu ya ga.

n'okwu kara na achagodi nwunye mara ime ka ọ dị mana kịta afọ nwaanyị adịzi flat na-asị kedu na ihe ọzi ụfụ akara aka iji ọ na-emekwa onwe mgbọsị ngafeta ọbụ n'osa n'iru bịa fụ na onwegbu ya na ụmụ ya lie iwata because no chole oh so I was just ima ihe na-eme

maọbụ hapụkwa ọchịchị ya. Otu mgbalite esemokwu ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkachasị ka ntuliaka izugbe nke afọ 2027 na-abịarute nso na mkparịta ụka o nwere n'igwe mgbasa ozi redio ụnyaahụ. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi PDP na Ebonyi steeti bụ Darlington Peter Onwe gwara gọvanọ ahụ ka ọ bụrụ ya bụ ihe o kwuru dịka ọrụ ya. Dịka a matagoro ugbu a na okwu ndị ahụ amalitela ịkpata iro megide ndị otu opposition nakwa ndị ọrụ mgbasa ozi na steeti ha ahụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu n'ala Nigeria, ya bụ Federal Airport Authority of Nigeria, FAAN, n'aha mkpirisi, ekwupụtala mkpesa ụfọdụ ndị njem mere gbasara ahụmịhe ha na ndị ọkwọ ụgbọala ihe.

0: ọzọ nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ akụkọ mbe na unu niile. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ gịnị?
1: Akụkọ mbe na unu niile.
0: O ruru otu ụbọchị.
1: Otu ụbọchị wee ruo.
0: O ruru otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ gara olili n'eluigwe. Ka o si dị, ọ bụ naanị anụ ndị nwere nku ka a chọrọ ka ha gaa oriri ahụ. Mberi ọsịrị anụ ndị niile nwere nku arịrị ike ka ha duru ihe, ka ha nyetụ ya nku ka o soro ha gaa. Mana obi adịghị ụmụ anụmanụ niile mma, n'ihi na ha matara na mbe bụ onye aghụghọ. Ha ajụ na ha agaghị enye ya nku. Mbe wee rịọgido ha. Ha emechaa wee tụgharịa obi ha, wee sị ka ha mere mbe ebere. Ka ha kpebiri idu mbe jee ije ahụ. Mbe rịọrọ ha niile ka ha nyetụ ya nku n'otu n'otu. Ha wee nye mbe nku n'otu n'otu ka o nwee ike iji wee fewe efe wee jee n'igwe. Onye ọbụla n'ime ha nyere mbe nku. Anụ ndị nyere ya nku gụnyere egbe, ugo, nduru, ụkpana, obu na anụ ndị ọzọ na-efe efe. Otu a ka mbe siri wee nwetacha nku wee soro ha fega n'eluigwe maka oriri ahụ. Ka ha rutere n'eluigwe, a nabatara ha nke ọma. Oriri wee malite. E butere ụmụ anụmanụ ọtụtụ nri dị iche iche na mmanya mara oke mma. Ka mbe hụrụ ọtụtụ ihe oriri ndị a, ọ malitere ịhazi n'obi ya etu ọ ga-esi wee dị ihe oriri ahụ naanị ya. O wee si ụmụ anụmanụ ihe mee n'obo na onye ọbụla ga-ekwu afọ ọ ga-aza na-abụghị afọ eji mara ya, afọ ọ ga-aza n'eluigwe ahụ maka oriri a. Ụmụ anụmanụ wee binie wee kpụchaa afa ha chọrọ ịza. E wee si mbe ka afa ị chọrọ ịza. Mbe wee si na aha ọ chọrọ ịza bụ unu niile. Onye ọbụla wee kwere. Ndị ha jerube ha wee bịa buputeru ha nri, si ha, unu niile rienu nri a. Mbe si unu afụgo n'ọma ụbụ n'unu niile na mmerinu nri a. Hei! Ụmụ anụmanụ wee na-ene mbe. Mbe wee dalụ nri a na-eri ha na-arịọ esi ya biko ya rifo ọnụ ha ọ bụrụgodo obere. Mbe si ha chaa kwa na o nwekwa ihe gbasịtarị ya na ihe sọrọ ya ka ọ ga-eji nri ahụ wee mee. Orisia nri ahụ mebisia ndị nke ọzọ. Ya wee na-ewute ụmụ anụmanụ ya na ha jere ije. Ndị ha bịakwara oriri be ha wee pụtakwa wee butekwa mmanya mara mma wee bupute si ha, unu niile na-enu mmanya ṅụọ. Hei! Mbe wee nọgharịkwa wee burukwa mmanya ṅụba. E wee nyebakwa ya biko ya nyetụnụ ha. Mbe jụwa isi si na ọ pụghị ime na onyenwabụ unu niile na ihe masịrị ya ka ọ ga-eji wee mee. O wee dalụ mmanya niile ahụ wee ṅụsịa. Ka onye dalụ nri niile ahụ na mmanya niile ahụ ṅụsịa.
1: Mbe
0: wee dalụ mmanya niile ahụ wee ṅụsịa. Iwe wee gbaa ụmụ anụmanụ niile nyere mbe nku. Ha wee nakọrọsịkwa ya nku ha nyerie. Wee sie ọbọ ọkatala obi wee dalụ ihe niile a rie ese n'agbanyeghị ihe ọma niile ha merie. Ya nyekwa ha nku ha. Ha wee nakọrọ mbe nku. Mbe amazi ihe o ya eme. Ụmụ anụmanụ niile wee were iwe wee fenasịa. O wee fụzi anụ ikpeazụ na-achọ ife nanụ. Anụ ikpeazụ ahụ wee bụrụ ọkwa. Ka anụ bụ ihe ahụ
1: ọkwa.

0: esi akwa nya biko ofe daa na ani nya gwa nwunye ka o wepụtasia akwa ahịhịa igu nkwụ aja pọtọpọtọ ka ọ ga-abụ ọda ka ọ dado n'enu ye ọkwa wee kwe mbe shakom wee fedaruo ana wee jekwuru nwunye mbe n'ihi na iwe ihe mbe mere ha ka na-ewe o wee gwa nwunye mbe na mbe siri ya na ọ mara ihe niile na-emerụ mmadụ ahụ dị n'ụlọ ha ikwe mma anya ike gwogwo tigwo ya bupụtacha ha ncha desa na ya nwabụ mbe nwere ihe ọ chọrọ iji ya wee mee nwunye wee bupụtasi ihe niile ahụ mbe wee si n'elu wee daa na ihe niile a na-emerụ mmadụ ahụ ma okwute ma mma wee jide onwe wee tirikọsịa ọ ya mere ịfụ ahụ mbe taa ọ nọsịa okpokoro okpokoro ọ bụ ya mere azụ mbe ji wee dị otu ahụ wee ruo taa ifo chakpi ụmụaka zụrụ azụ kwa ihe unu mụtara n'akụkọ a biko gwa naanyị ihe unu mụtara n'akụkọ a
1: ihe mụtara n'akụkọ a bụ inyere mmadụ aka dị mma
0: daalụ onye ọzọ
2: ihe mụtara ebe a bụ ka anyị ghara ịna-aghọ aghụghọ
3: ihe m mụtara n'akwụkwọ a bụ na anyaukwu adịrọ mma
2: ihe m mụtakwara n'akwụkwọ bụ onye merụ gị ihe ọma ji ikwe ihe ọma wee kwụchie ụgwọ
0: onye mere gị ihe ọma were ihe ọma wee kwụọ ya ụgwọ
3: ihe m mụtara n'akwụkwọ a bụ ka mmadụ na-enyere mmadụ ibe ya aka
0: inyere mmadụ aka mara mma hinne onye ọzọ
2: ihe mụtara n'aka a bụ na ọ dịghị mma mmadụ ị na-eri akụ dịro ya na ndị ọzọ sọsọ ya
0: ezigbo nwa kụọrọ ya aka mmadụ ịdị na-eri akụ dịri ya na ndị ọzọ sọsọ ya dịrọ mma ọha na eze na-ege anyị ntị ọ bụrụ na ị bụ onye ga-abụ ihe dịrị gị n'ọha ị mabụrụ eri eso gị ọ dịghịkwa mma ịnụrụ ihe mere mbe na njedebe akụkọ a n'ụwa daalụ nụ hinne ụmụaka zụrụ nke ọma obi bụ m sọ aṅụrị na unu gere ntị n'akụkọ a ejikwazi m n'aka na ndị ọyị anyị ụmụntakịrị nọ n'ụlọ wee na-anụ ọnụ anyị ugbu a mụtara otu ihe ma ọ bụ ihe abụọ n'akụkọ a daalụ nụ hinne tupu anyị agaa n'ihu ka anyị yọrịtụkwa obere nkwa anyị rọghachite azụ ụmụntakịrị a ga-emerụ anyị ejije

0: ntị unu anụgoni unu afụgonu ka ụmụntakịrị asị wee jee ide ule asụsụ igbo wee na-asụrụ anyị sopere sopere sopere sopere. Ọ pụtazikwara na ụmụntakịrị kịta amazikwa aka nni na aka ekpe ha dịka o si metụta asụsụ igbo. Eji m n'aka na ịmụtara ofu ihe maọbụ ihe abụọ maọbụ karịa n'ejije anụnwa. Ụmụaka nọ n'ụlọ na-ege anyị ntị, onye sị gị how are you, si ọ dị mma onye igbo ka ebu, ọ dị mma enu, daalụnụ hinne, daalụnụ n'ebe ọ pụrụ iche. Ihe ọzọ ha ga-agwa anyị kịta bụ ọnụọgụ n'asụsụ igbo. Ngwa gaanụ n'ihu.
1: Otu, abụọ, atọ, anọ, ise.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist n'ụzọ dị MGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070 470 0094